mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo 14 la osu elekeje to nlo yi odun 2026 mo ki gbogbo eyan omo Olorun to logun to logun mo nki yin teleso teleso mo nki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde daddy ati mommy pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo eyan omo Olorun e dide nle mo gbo latana angeli to si to nso fun mi o ni ki nso fun o pe wa gba iroyin ayo that is what I had yesterday o na mo tun gbo laaro Oluwa bi mo se nlo kini ki nso fun awon eniyan re o ni so fun won pe ma fun won ni iroyin ayo gbogbo eyin te ba fe gba iroyin ayo e dide e ma bo ni bi pepe so ni igba meje ko to de bi pepe ma gba iroyin ayo loni ma gba iroyin ayo lo se ma gba iroyin ayo ma gba iroyin ayo ma gba iroyin ayo ma gba iroyin ayo ma gba iroyin ayo e kan dobale kunle ni bi pepe e so fun baba mo dupe pe wa fun mi ni iroyin ayo I give you praise because you are going to give me good news gbogbo eyan omo Olorun ibi te ba wa duro si e wa dide joko ni bi pepe yin eni baba mo ki o o se ana o se eto ni o si se tola mo dupe pe mi ni iroyin ayo kan mommy lo wole lai mo stress kankan lowo e kan ma fi ori yin sotun sosi ka jo ma forin dupe pastor mrs temitayo e ba wa gbon soke ni iseju kan ka fi jo gbe oluwa ga

0: yago atinileyin mi eti eti de e kibi eni baba mo dupe pe won be mi wo pelu iroyin ayo. And that is what the Lord told me. And tolorun ba ti so nkan fun mi bayen a ma fi se woli tileyin gbogbo eyan omo Olorun te ba ti dide nibi bayi nibi te joko si yen tin ba ti jade ninu program mi mo nlo sori Facebook ati TikTok bo ke to pade mi boyo nlo bi se abo lo bi se inke koko to se boyo ti we boyo si ti we wa kan bo mi o si lo san ise renu enikan ni ki mo gbo yen egbe ni fe n to win ti Olorun ko wi Oluwa ni ko mi je ki won fo ese won e awon ti an ba gbo na ami niyan fun iroyin ayo ani gba to ba dola ma mo tun ti gbo nkan kan ta se e won ti bibeli so ninu iwe Proverbs 25 iwe owe 25:25 in fa o je n to ya mi lenu nigba ti oni majemu enikan ni mo mo joko e si joko nbe ma so n ta se laipe yi ninu iwe owe 25 iwe owe wi ko e dogbon ese ike e dogbon fast 25 oni bi omi tutu si okan ti ogbe nbe be ni iyin rere lati ilu okere wa iyen ni pe bi omi tutu si eni to ogbe nbe e ma ice water eyin to ogbe ba gbe ri to wa wa nu orun ti won wa gbe omi tutu wa ogbe yen si ti fe gbe opa won kan fun olomi tutu ni bo lo se feel okan okoko bale eni kan ni ki le fe fi yen so iroyin ayo mo jo keyin o bale ni gbogbo eni to ba ni anfani ati gbo mi Oluwa ni ki n so fun yin pe ni ati ose yi lo even ko ni o to kanle wa gba iroyin ayo gbogbo eyan omo Olorun ni bi te ba ti wa ngbo mi e dide nle e wa mo lo si waju ke lo seyin e fowo yen si aya yin awon ti won ba le gboran ni o igba ti n ba pari ni si ma ni ke lo fo ese yin owo n to ni ki n so nu wa fo ese wa fowo re e si join mi lori Facebook lori YouTube papa julo lori TikTok o dekunle Epaphras awon ti won ba lano yin ti won e won gbe dani ati fe lo didi kekan tan on the 15 la lalo yen ta to mu second one eke baba mi nitori ku atajin de je n gba iroyin ayo gbogbo testimony ta ma gba yi iroyin ayo ni eke kini o to su loni kose ki ile ose yi o to su kile osu yi o to su Olorun jo nitori majemu je n gba iroyin ayo Olorun jo gbogbo bawo me se nkigbe je won gba iroyin ayo in the name of Jesus Christ Jesus Oluwa wa mami oni ni 14 ojo 14 se le ki hallelujah la meje nibi te ba wa but mo fe ke mo gbe nkan kan boy o fo ni o abo gbe se oke abo gbo wo soke kan se be somebody shall say mo hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah awa si ogo meje na ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya eke eyin te wa lori Facebook eyin na se nti mo ba wi eni ma gba iroyin ayo advantage te eyin te ngbo mi lori Facebook ni nisin wa te soju e emi odekunle Epaphras ma gba iroyin ayo kili o to su ko su yo to pari ina mani o me no shop hali habadusa ori si iroyin meji lo wa laye ani alakoko ti won pe ni iroyin banuje gbogbo eni to ba fo oke mama yi gbogbo on to ba le fi sami ni o fi sami loruko baba to ma ti temi mimo o ni gba iroyin banuje iroyin banuje ni iroyin ti mo pa ni lekun iroyin ti o po lekun iroyin ti mo je keyin o ni high blood pressure ti bp ri o fi rise o ni gba laye loruko jesu o ni gba iroyin bi e kigbe ori mi ko iroyin bi eleda mi ko eleda awon omo mi ko mama yi baba yi lori awon omo to bi o ni gba iroyin bi lori kankan in the name of Jesus number 14:28 oni bi e ba se wi leti emi oluwa ni ma se se in to ba fenu eso na ni bibeli ni iku ati iye abi awon re na lo wa iroyin ayo ati iroyin bi awon na won fi so eni ti o fa won so bi si o loruko Jesu o ni ba pade laye in the name of Jesus nje je mo pe ka course la won ti mo so oyin bi won ti form group to ba ri won gbogbo ti mo so laye won ni so ire nipa eyan to ba pade awon oniroyin bi ilu kotankotan kowo oni won mo lu fun yan mo ni won lori sirisi be lo mi ba ti gbo bayo mo gbo wo li yen tun ti de ojo kan won mo le ti mo gana won mo fe gbo ti sele bi sele eisa eni ton wo se ti a kan ni yo kan pe kan ni ke se leti omi tori pe kini ti tobi len ton gbenu ti wa ju eni ton gbenu aye lo bo ba n du dojo to gboro yin bi pe odekun le pafra o kan du titi lai lai ni sa emi e gba royin bi gogo se nje ti olodun gogo iwasu mi royin ayo ni nti won pe ni yin rere se gbo gospel ni olofi yato si gogo esin gospel la pe good news ni won pe ni gospel mama fowo ka wujere iyen ni pe arin ori e mo yan oloni gege bi eni to tobi ninu mi bo se ni ki npase iroyin dunu iroyin ayo iroyin banuje mejeji won jo ma rin ni lodo ti e o ni gba royin bi inu le re mo pa lase ki royin re o yawo be o ye se nkan kan fun mi mummy te ba sumo lekun o ye silekun mo fe ran iroyin ayo si mo fe ran iroyin ayo si e ba mi silekun ni seju kan ni enikan ni mo silekun e fo wole e fan ko ni o wole bayi iroyin ayo ni o daba ku amana ya belikadami ku amena shahaladesha olorun emi awon woli gbogbo le ti o silekun ile ti won silekun won le iroyin ayo iroyin ayo iroyin dunu iroyin gbega mo ni ko wole to wa in the name of Jesus kin to fun yin la pere awon ti iroyin ayo wole ati awon ti iroyin bi ba amje wa fi kun o se se ko je pe titi disin iroyin to mo bo ni iroyin bi mo gbo fopin si o ni gbo iroyin bi mo lai lai in the name of Jesus as I say Paris women convention olohun wa so nkan kan fun mi o ni iko mi to ba di ola so fun gbogbo awon omo olohun pata ki won wa so to ba se tele awon okun o mu handkerchief meji meji nbe lo won o se se ki won tele because adua tola niyan ki se nti ope leyin igba ta ba gbadua yen tan a bo sinu old auditorium ibe ma ti mo gbe owo le awon eniyan isin meji na ni o ku si isin alakoko yo bere ni ago mejo abo a pari yen si bi owo ago kan in joji odago kan nitori awon ti mo fe gbo wole but normal service o pari titi 12:11:30 ma wa bo sinu deliverance ma mo gbadua fun awon eyan ma mo setu sile leyin igba ta ba pari yen and a bere second service ni ago 4 osan iyen na pari si bi owo ago 6 ma se deliverance boya bi 30 or 40 minutes iyen na pari si 7 olukulu won mo lole isin to ba convenient fun o ninu mejeji ni clinic ni to lie iyen ni wema lati iworo de wo moto gbagi eleve so kale ni garage ni wema e bere church olorun ojiji bi garage yin se iya o lenu adua ni mo gba ba se gbadua pe oluwa ba wa si awon omo yen ele o marathon fasting ko sa won ti obu wa tan awon ka course ti mo soro bi won a gbe posto mi won a gbe phone mi won so risirisi nkan ateti mo so ateti nso won sa fe nfi mo tajara won won fe ro pa won le di mi awon le fi enu ja mi wale aisha eni ti o gbe mi soke o le ja mi wale eni to gbe mi soke lo pa lase pe ki mo wa loke mo nawo si omo mo gbogbo omo to ba bi owo ko si kankan nu won ti o gba royin bi eke ori mi ko eda mi ko iroyin bi ni ojo kan ni Jacob wa nu le re awon omo egan ni o mu royin banuje wa ba won ni daddy eran ko buburu ti pa second to the last born waje ninu we genesis eran ko buku ti pa eto je omo te feran ju omo o si mo po feran e won ni eran ko buburu ti pa je bibeli ni baba yen sunkun titi tori po omo yen o ni yamo ko gbo pe fun opolopo ojo odun lo fi mo fun omo yen si won si gbagbi e leyin odun metala nkan kan sele ninu we genesis chapter 45 ni verse 25 Genesis 45 eje nkuku ka verse 26 tori time e gbo nti bibeli so o ni won si wi fun pe Joseph ta so ipokunjo ni Joseph nbe laye o o si ni bale o ti di governor ni ile Egypt o si re Jacob de inu nitori ko gba won gbo ko gba won gbo eyin na le fenu so fun mi pe omo mi ku eyin na le so pe ran ko buburu ti faya and that's why Aisha mama binus ju so ye n tin so nkan buku si oyen o le pada wa ero bu to nini ero ti o da ninu e awon na won mama unjo ti won ta aburo won awon na won mama pada wa won mo to se gbogbo awon ti ma bo wa ti ma so so guso won gugu ma ntojo oto won ma waasu tojo oto won ma ise yin rere tojo otito bo nitori inu won won ma fe so ije je mo pa won egbe yin na ni gbogbo won na won parapo ti en tun wa so royin ayo fun ah emi baba gbogbo eni to ti soro ibi mi je won pada gbe royin ayo mi wa ebeli amanasha royin ayo wa sa Bibeli ni won si pada wa won ni omo re ta lokunjo ni nbe laye o ti di governor igba ta yo ba fi pada wa gbe royin e igba won fi ba bere si soro re o ti de yan la o ti tobi o ti bile o ti borege jige eke baba o se mi leleyi ma gba good news affirmation ni mo gbo leti mi o ni so fun awon eyan mi pe won gba good news o wa ni to ba di ola ka wa aso ta le tele ori aso yen la joko si isin to la ise aramanda in to ton ri kan o ton sele enikan ni woli sadua na la si fe gba orisi position orisi ipo ipo bi meje le yan mo wa to ba fe gba won abami adua 6 or 7 different position le yan le wa to fi le gba adua abami imi o ton waye lola jesus mo da o ijo wo ni wonu o wonu e ijo wo lo gba jesus ti mo fi nlo yi ijo wo lo je mu kuntun eni to gba mi ku ninu esin eni to tu mi le to fi ona han mi e je won se bayi gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi ki lo wa sele 27 won ni won si so oro joseph gbogbo fun won fi han won ni omo yin be laye gbogbo nti ma so re ti o si wi fun won nigbati jacob baba joseph gan ri keke ti joseph ran wa lati fi mu wa won be mu pada won o ni e lo ba mu baba mi wa o ni okan jacob baba won soji emi nu e soji pe ah se mo tun le gba royin ayo pelu condition ti mo wa yi se mo tun le gbo on to dun se aye mi tun le pada dide won le mi e soji on lo bi je pe iroyin ayo I mo so emi ji ni iroyin dunnu mama yi ko to fi aye ile baba yi ko to fi aye ile lori gbogbo omo to bi o pada gba iroyin ayo mi omo awon omo yen le moyin wo o le je gbogbo to omo gbo ni pe mami e wa omo yin o tun ti mu gbo tabi ki won so pe won mo to ti mu lagbaja o nbe police station o ki won so pe omo to ti daran mo wori se royin ti omo fun oni e oluwa lo won yi ohun yi wa gbo ti won ni omo re mo ti delu oba won mo ni ko bi iya kan o lo omo mi sa lo nle jesus ti lo ti share testimony o ni omo mi ti sa lo nle o ni mi ori ninu gbogbo omo ti mo bi obini oni mo fa gbo omo buku ni koda o ni o buru de bi hin afi bo se dijo kan mama yen ni afi bo se dijo kan ni o ba wa ba mi nle o dabi eni ikoye nbe yen ni mama ngbe won ni omo yin lawon fe omo yin fe ba yin soro o lo le wo nbe won ba ni eyi lagbaja won ba dako e o lo ni ah lo n ba gba phone nibi titi n soro ba ni mo mi emi lomo yin o e mo binu si mi o be ri mi lati ejo yi canada mo wa bayi o o ni bi se so pe canada mo wa bayi phone ba ku o lo ni ha bo lo n se fe se bayi awon ba sare tun san phone awon se gbogbo e ba won se san phone pada awon ori mo o ti jase o kan mu san se pipi canada ki abe won omo to je pe won mo mu lo police station sere ni ti mo fa gboki o bere bere o ni bo se di bi o se se die si lo ba ni mo mi mo tun ti pe yin o phone yin o dabi en ko ku ni mo mo pe ti charge e bayi in ti mo fe so fun yin ni pe mo ti de canada bayi aburo mi mo fe ka se ti se to bi o se mo bo iya yen ni boya ki n bu ekun ni o won lawon ni se ke se pe tolopa lo wa o lo ni a bi n ba wa wa ewo number ti mo fi pe yin ami mama rin lo waju ko rin lo si eyin oluwa so fun mi gbogbo eyin te n gbo mi laaro ohun to ni ki n so fun o ni pe ti n ba ti pari nibi nisin e bu omi e fi fowo e fi fo ese e wa pade mi lori facebook pelu anointing won yin e pade mi lori youtube e pade mi lori tiktok o emi oluwa ni so di mimo fun pe pa bo fe bo ko o pada gba iroyin ayo gbogbo eyan omo olodun te wa ni ilu canada to ba ti di on the 22 of september 22 osu ta wa mama so lomo nbe daddy se lomo ni canada gbogbo eyin omo olodun te ngbo mi e ba mi pe awon omo yin eni woli odekun le so pe ki won pade awon eni kan ni bo le wa e je fun yin number yi e nba ti so fun mi pe e fun mi ni iwe elewo ti ma send so mo mi mo fe ko wa sibi te ti gbadua fun won oluwa ni lo gbadua ki si anointing won owo n ti ma se ni ojo kan pele na ni on the 22 lo bossi on the 22 o bossi ojo anu eni kan lojo wednesday se ni se ni iro o aro ti won ale ti wa ni ale ti won aro ti wa nbi ni so time wo bara won mu eni kan ni woli bo la se wa fe se yen se ri number ti mo fe fun yin e kan fi whatsapp fun mi lori whatsapp mo pe bo ba pe ma block e ti n ba si ti le block number re ko le wole mo lai lai ijo to ba si ni lo mi ajepo ti block eni e kan fi e ko text message si mi pe e kan send mi ni iwe lewo fun ki inform mi ma wa ju iwe lewo yen si o emi mo bi n se ju si o ma send yes o ba send yes o mo re tin be ni lu canada ko fi le moju we tin ba ni pe ni isin o le mo ye yin si 081 6 meta yen 7 kan 34 43 081 6 meta yen 7 kan 34 43 e kan fi send the message si mi lori whatsapp engineer e je nwo oro ti mama iso
1: e ka ro baba mi emi na ma pada le ri 2021 mo join pe yi mo sa n tele yin mo wa 2021 ye uba promotion from level 4 to level 8 mo bo si state local government mo wa mo bo si state kini e wa da wo duro titi 22 23 24 mi ri koko but 23 and the me so pe kin lo so mo re first salary ni 2024 mo ko wa fun yin ninu office yin odo office yin e bere lo mi pe ta lo ni kin ko wa mo ni emi mi lo ni kin ko wa omo mi ti se irajo ilu oyinbo gba yin ko bo si 2024 se samu omo gba to ma di bi September 2024 after birthday yin o se samu yin won mu o wa ni won po un pada po ma repeat exam yin oni ko de sele ri be o da o pada se samu omo o traveler ni September ni October won November 2024 yin lo be amuye ri o amaru ko jade unexpectedly this last year a lo se introduction won ma se wedding amojo mama ni mo ma ba soro ju ni kin ba yin soro mo se so mo pe mama mo send message si won pe wedding ti bossi o ma se ni July 4 but thank god date mama lo bossi a se July 4 2026 thank god that din me be wedding ti won se ri ni ran mi lomo mi se wedding ti won se ri ni dile baba e lo se everything went on smoothly baba mi ah baba mi e se ngo o e je ki mona adura mo gba mo gba bo mo wa ni christi mo wa ni church but mi o mo lohun mi o madura gba lowo ara mi nikan mi o le tan ko se fun ara mi tin ba ti pe pastor kini keji igba ti mo mo ni mo ja bubu pastor danu lara ti mo bere si ni gbadura mi o foro yi lo anybody mi fi lo anybody mi member yin ni mi ni di sona church kan ifeso church member yin ni mi but mo gbadura fun ara mi mo de fojo wedding ti pastor de kule pastors ba le ri wedding won se ni akoko to le ti nigeria o deun ti oyo state go deun emi na yo state lo mo mi fe ti se o gbodo ri se olorun fo gbodo faye gba re o gbodo faye gba mi baba mi olorun faye gba re o faye gba mi olorun gba gbogbo e to te wa to wa se kini ju fun mi nigba ti aso mi 10 days yen igba ton lo ti everybody lo mi lo mo lo temi lojo wednesday wedding ko bi jo merin mo wa lo ito ku lojo wedding gangan sheri ti jo ta pari omi ni ti lo mi rara o aburo oko mi kan ti ku fun mi 200,000 we can fit cool wedding. Mole mi, mole wo ikere. Teba ma help mi ke help. Teba deni help me je ki mo. Se mo ko mo yo joru ko mi ruko baba yin lo nje. Toro ko mi ti ko. Eye dijo keji. Oye ni ki send account mi ba do ma dijo keji. Ti awu mi yen pe 10 days. She lo send 300,000. Mo sare ko mi ti mo joko si mo lo si waju pepe mo lo yira. Pe emi na tin gbo owo ti mi o gba re. Baba mi mo dupe lowo Olorun. Mo dupe tori pe gba ipe mo dupe tori pe Olorun ti leyin mo dupe tori pe nko wa leko awa na de je omo ile ti omo ogbe olorun yin ga ton ba so ipo ogun le se ogun yin bi awa e ma se lo awa na ntele yin ta jo dijoba orun iun ke pastor kankan mo pastor e pe adura fun mi pastor se I do things according to your petitions. God bless you. More anointing. But my regards to mama.
0: Nice. In the end, good news in here. E wo be se rambo. Ti aba ti setan isin e lo bomi e fo ese yin e si fowo yin. Gbogbo awon ti o ba se be won pade mi ni 6:30 lori Facebook ati YouTube. To ba wa di ola e kan mu aso tele tele e mu bo we ma. E so pe good news. Next.
2: Ame karosa o emi ani ke omo jo yin lori afefe eni olateko emi na ti le ri o oluwa ti se ohun ana te nipa ma rowo emi na rowo o mo rowo aburo oko mi to send 500,000 si mi mo tin ba won soro lati bi job mi lo kan ma to ya mo sa nta nta to ba won soro sa ma bi la ki se account number bi mo se ya lati loru moju ni 500,000 oluwa se ohun ba mi dupe mi e se o.
0: Nice. One neighbor wants to give 500,000. But one large one won't worry. All you fair, because the good news is to lie. But same for good news, it can be what's a bot and a gem of it in my bicycle.
3: Hello, sir. Baba, you ekaro, sir. I wish you a little while. A lot of my drooting more anointed in Jesus' name. I know Larry, you are a to delay me. Oh, she look well, don't come. I was in the auditorium. Ni we ma. Gade toro kan ta fe ko Olorun se fun wa ara won ko ta bebe fun ko Olorun se fun wa Olorun ti se meji fun wa nbe iyawo mi ti ni oyun adupe fo Olorun elekeji Olorun ti se moto fa wa nu ti mo de ni gbagbo ni pe Olorun a se awon itoku fun wa e se gan ni sa adupe o mo anointi oruko mi ni Michael Uche Steven lati Ibadan omi apata e se gan ni sa
0: nice you know me do si bo dai e wo good news ti e won wa si wema e nbo wema lola ipade abami and angbara di fun ipade yen ni August bakan na nibi ti gbogbo eyan o ti mo lo 1 and a half hour but ola iyato oloto ni to won to oni ka ti asole awon okun ti o ba laso iwe mi tin laso gbai awa ra mu aso white a tesile le awa joko le leyin ta ba pari ma ku gbogbo awon ti ba fe igbowole adua iwosan itusile a ko won sinu oluwa ti eta mo lo tele ma si mo gbadua fun won be isin meji na la se e ko lenu diary ki se nti o pe ato eyin omo lo won ti seju su mi nu studio won ni mo lo e wa tewo bi n ba se ku bi nisin kan sanwo e ko san ese e kan pade mi nibo lori YouTube or dekunle e pavras tabi Facebook tabi TikTok e wa gbo ikilo emi e ba yan chat o mo be do Olorun kankan chat bayi loluwa wi gbogbo eni to ba gbo mi kini o to su ko se yo to tan gba good news in the name of Jesus Christ e je wa fe le ikun sa o gbogbo eyan omo Olorun mo fe ko mu ida mewa good news mo fe ko mu ore pe ma gba good news ore ti mo fi osan laaro iniyan oluwa mo fe gba iroyin ayo mo ru e boti ko wa si nto le mu nto ba wa lati nu okan temi Olorun ba ni o se ko si afi pase awa ti mo pe dandan ni ka san da mewa account number church lele 1966 36 38 73 19 66 919 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole eleleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yan ni o tun gbe jade gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni ten mark wedding anniversary eyin na mo bo awon to mark birthday won loni ekunle eje kin so tele kin to gbadua ese bibeli la fe ka lati iwe Isike chapter 13 titi wo 18 Isike chapter 13 titi wo 18 oni ni won bi o oni lo sayajo birthday re oni le mark wedding anniversary ekunle kin so tele tun bi owo mi soke oro bi ope bi ope oni tan ninu irajo re. Happy birthday to birthday celebrant, happy wedding anniversary. Mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 08081716566 e send the message ire atanu ko ba yin.
4: God bless. One hit after another, because we are hit music rulers.